0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pinten ayat pinten ya?
1: 77 Ibu. Ayat 77. Fasbir.
0: Fasbir.
1: Betul. Nggih, monggo.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka. أَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
1: Dari kososna Ibu.
2: Ya, diulang dari depan.
1: Dari depan Ibu. Iya.
0: Dari depan.
1: Nggih.
0: Nggih. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik minhum man qasasna alaika wa minhum man lam taqsus alaik
2: Nakhusus alaik.
0: Nakhusus. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Wa ma kana li rasulin ayya tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudhiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi'u wa litablu'u 'alayha hajjah walitablughu.